sote veni tunamshavu. Na kuteli ya mfanana, aruta katana tawastana na kaneka. Sita na miya retu na ndufa, mfadke tevtu.